0: Sakit mo dahil sa taste. Ang tinig pamantan.
1: Lalimang gusto ko mag-uuti si samakari ko ang rasahan sa pamaralali ko eh. Sarap ka wala sa may lay patrapakay sa tibos na patrapakatan na may ubay. Isin ay atramani sa aran sa mga upastin ba eh. Sa kaya sa makakita sa may salha sinakar lagi ang lugar na sa.
0: Isang katulad isyuto.